0: unpredictable person, anong three things na hindi alam ng publiko?
1: Marunong ako mag-middle finger sa paa.
0: Sa paa? Paano mo nagagawa yun? Sandali lang. Hindi kita papasabot. Kasi baka ma-MTRCB ako. Tayo. Okay, and then, so you can do a middle finger with your foot.
2: That's very impressive.
0: That's a talent.
2: That's a talent.
1: Actually, hindi ko masyado maisip yung mga ganun. Kasi nga sabi ko, parang I really share myself with other people.
2: Kailangan subscribe muna para dyan, di ba? Iba yun.
1: Pero, I don't know. Ano bang side ko? Like, sinishare, no?
0: Kasi no, na hindi mo pa nasishare.
1: Hindi ka pa nasishare with other people.
2: Maliban sa ano, middle finger sa foot.
1: Oh my God.
0: Do you cook? Dun.
1: I cook. Yung adobo ko. Pero parang...
0: Ito na lang. Ano, noon meron ka ng success, anong unang binili mo sa magulang mo, your mom or your dad?
1: Pinagawa ko yung... May mga pinagawa ko sa bahay. So parang comfortability. So, syempre, hindi kasi ako yung parang grand lagi. I always make sure na parang more on the yung parang practical pa din na mararamdaman nila nang matagal, like so bagong ganito, bagong gamit na mas comfortable sila, so
2: appliances ganun.
1: So ganun pinaparamdam ko, tapos pag may mga special occasion sila, may mga gift ako ganun. And then actually more on ano ako, investing talaga.
0: Kuripot ka ba?
1: Yes.
0: Yes. Anong hindi mo gustong bilhin, anong gusto mong bilhin pero hindi mo mabili kasi kuripot ka?
1: Gusto kong bilhin na hindi ko mabili.
0: Luxury item.
2: Dahil kuripot ka.
1: Kaya ko ba bilhin?
0: Dapat? Kaya mo bilhin. Siyempre ngayon, kaya mo bilhin.
1: Ano? Siguro, kahit ano, hindi ko, kasi kahit nga hindi bili, like, gusto kong magrenta sa mas malaking space sana.
2: Gusto mo ng mas malaking space.
0: Pero practical yun, yung pang luxury, ruro. Alahas, bagong sneakers.
1: Oh my God. Hindi kasi ako nakaka-appreciate ng ganun eh.
0: Ah, ganun. So, hindi alam ng publiko yun, sir.
1: like, alam nila na sobrang practical ko. Yung mga pera ko ngayon na natatanggap or na ano, sa from TF, ini-invest ko siya with my arts. Like yung comics ko.
2: Okay.
1: It costs like, ito, mahal yung art niya. Like,
0: this
1: sa mga 4,000 per page.
2: Per page? Ilang pages to?
1: 30
0: so ito, sandali, you came up with comics. Ano inspiration mo dito at kailan siya lumabas?
1: So way back, 2 years ago, isa ako sa mga choices ng isa sa mga sikat na superhero, Filipino superhero,
2: okay.
1: Na mag-portray.
2: Okay.
1: And then may nag-spoil kasi sa akin nang hindi sinasadya at sinabi na ako na yung choice and all, ako yung nasa presentation. And then biglang nagbago. Biglang na iba. Biglang nabalik dun sa original. So, broken hearted, sobra na parang pinagpipray ko yun eh. And then, dun ulit lumabas yung usual thinking ko na kung hindi para sa akin to, I'll make my own.
2: Yun. Okay. So, speaking of making your own, pwede may kwento. Ano to? Can you,
1: This is pagbilang kong tatlo. So, if you're for sure you're familiar with Squid Game.
2: Yes!
1: So, a Filipino version.
0: Okay, syempre.
2: of course.
1: So parang Filipino version, like mga deadly larong Pinoy.
2: Okay.
1: Like patintero with knives, ganun siya. Pero 2018 pa to.
2: Okay.
1: So 2023 lumabas yung Squid Game.
2: Yung Squid Game. Yeah. Wow. Okay.
1: Like I have a message pa sa Star Cinema. Okay. Nagpipitch on 2018. Hello Star Cinema, I have an idea of a movie being a bloody larong Pinoy.
2: Ang galing. Nagpipitch ka rin.
1: Oh, makapal mukha ko.
2: Wow. Yeah.
0: Pwede ka matanong because I know you don't you mean very well with this one because I just want to put it out there because in public right now, meron tayong concern with the youth. Yung syempre may violence, right?
1: Okay. Yes.
0: What would you say to defend your book regarding baka mabasa nila and you know they might use it as an example?
1: To hurt people?
0: To hurt themselves in the ano.
2: Ma-inspire sila dahil dyan.
0: Kasi may mga games daw allegedly na inaano nila na ginagamit nila to, you know,
1: para
0: to get inspired,
1: yes.
0: Correct.
1: Uh-oh.
0: So that they can demystify that na you're not promoting any violence.
1: Yes. Ano siya, para sa akin na this is my personal take on that. So it boils down on ano, parental guardian. Parental mm-hmm.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.